Tumwe e whenga marika ni ke antoi pe ki whanonongo mahu inga koe ni. E malawa ke whasi si i ai uta uhila, pembehe kautaha ai uhila atonga. Ke kauma uhila kotoa pe atonga tapu, moka take o whangatawa i ange mga i he kei palaparema pe ai taha. O e maunga he misini fo'u uhila, me he lolo tisolo. E malawa ke kei hoko hoko atu pe, ai fie ma'u ke whasi si i ai uta ai uhila, pe kohono tamate i whakatai miatu ai uhila ke ngahe feitu uen ihi. Kai malawa ke kei tokanga i lelei ai iwi uhila. Oku ma'u ke feau e fie ma'u e uhila, ki he toenga o e kau ma'u uhila. O fie ma'u ke whasi si i ai uta ai uhila o ngawe akieni. Koe tū site ko no taha walua o kōsi ua noa wā no. Ie taimi aho i hiva e ema ke halama ako lo road ki tofoa. Tupo ulahi, road ki fasi, mataika ki peri. Fua motu ki lawenga tonga. Maufanga ki haamoko, waini ki makeke, taimi po uri. Huma kerikao, whangaloto ki umusi. Maufanga ki patangata, e malawa pe foki, ke ikai whakahokoeni. O ka pau e iai hatu unga whakawhie maari e pē, mo whi unga ai mauanga uhila ki he whie mau, ai kau mau uhila. O kutokoni foki ai iwi pe mihe sola, mo ngā iwi ala whakawhou, puka renewables, ka e maka tuunga kotoa ia, mihe tuunga oi ea. O kutokorahi foki mo e nau ngā ue whakapotopoto aki, e tau mauanga uhila. Pe aku kei o atu ai pē ai whakamana tuni ke mou kātaki. O tāmate i e ngahi māma iho mou mawahe me he feitu uko ia. Tāmate i ai ea whakamomoko i e ngahi ofisi pe whare o ku ikai ha tahai. Tāmate i pe a taaki pe mehe palaki e ngahi mea ngau e whakauhila o ku ikai ngau e aki. Whakasisi i hono whakaongai e ngahi mea ngau e o ku lahi e ne ngau e aki ai iwi oi uhila. Tau te fito, i he waha ataimi o ku lahi tahai a hono ngāwe aki oi uhila, pio koi peak period. E mātua aki tokoni, e tau whi ngāwe aki i wāofi, i he ngahi taimi mahu inga ko eni. O kua tai pē e mau kore whakamore more, tu unga i a ngahi palaparema e hoko, mo whakamalo atu, i he tau kei ngāwe whakataha. Ki hana toi whakaike eke, ka atake o whetutaki ke whika telefoni koe hiva whāwha, pe koe noa walu no noa taha ua tolu. Malo whapa pato, kautaha uhila atonga. Whatawaiange koe ki i whanorongo ia, pe mihe uhila o ku kaumai i he tau pōkala ma breakfast show koe humani, pe moi Pacific Timba, BTH i loto no alofa, pe moi e tau ngahe ongong lelei ku mau te teu iatu. Ke tau inasi koto ai, i he ui, a re te o loto no kalofa, i he pompongine.

Wilco Wilco Wilco Tonga o kuke ke fekumi ki ha o nana langa me mai ko e ki he Wilco Limited iyo he o kumau whakahoko whatongia tu be yeno whakato ho mo ngahi nana langa ai o kumau maa toi e uka mea YMC Fly UT Hardy Flex uka mea mune mila uri uri tangai sima papa I he saisi kehe kehe I sa iluwa mwela iluwa matapa ki tua moloto nau nau ke uila nau nau ke ngawe whakapalama peko e hapea nana langa o kuke fe mau te mau lava o fea ho fe mau o kumau whakatau atai be fokeni ba mwe vari ba mihe ngahi kautaha koni Tulux Resin mo Chief Plus o wa e ngalo e mau ngahi misini pamwai misini seno reita misini heusima misini kini misini kosi teke misini tutu wakau pia ke fukutai mi afu koni o kumau maa tueni e ea koni e kalasi keke pe foki ke tawi e kalasi keke I tuu I horisi I tepire I fariki mo ngahi koloa keke keke tori mo fili ba miai pia mihe wuko Wilco, Wilco, Wilco.